기습니 싱아니 아루 위아니 기탑보 스캉가파 바카라 카킷 옹아니엔 옹아 토머스 제퍼슨 텐지금은 남비가바 카타랑 박세 예 프리니 프로그램코 아바티나 얀 아카시바니 투람 그나틈 싱 바르베 사칸티는 달 프리니 남비가바 살람 달 아자그니 코토프시니 September Jani Korgatam Tarik Budbar Prung. Ye Prung Nadun Suiba program Rankun Esimana Kantaki Somanam Baksa Vietana. Tek the Sani Somayo Nesiman Dok Bajimi Chiba on Babelson Marahari Duni Rumatalan Gitanko Kranamangin. Coach Kambuji program good Okla Chibajo Kamatangin. Snibajo Hindi Kobrango, Snibajimi Po English Kobrango, then the station you could relay Kangin. Prung is Snibajimi Chko, Hingbat Samani. Magcham pagcham ni rin ani gitang ko na siyempre kana so naman gin. Snibajimi ko malaria sabisi ni patroro ang ani kaman segaman lekaw ni ko na siyempre agarat ka ni ko kana so naman gin. Tungtang tang hindi film ni gitang ko snibola chibajio kamatang gin. Delhi station wadas ka ng ba hindi ko barang ko chat bajimi ni sumayo chat bajimi chibo English ko barang ko kana so naman gin. Chet Bajimi Kolachu, Shirong Station, Watas Kang by Salgur Salarama Dokni, English Coverango, Nesiman Kranaman Gin. Prungnam Tura Program Co, Chet Bajimi Sopriu, Ya Prungni Somayu Krasogin. Chet Sopribo Angde de Chaura Moment, Kirkra Kids School Tura, Unipoido Munganiko Nesiman Kranaman Gin, Aro, Brownie Marakni, Tasoni Gital, Tasongatani Gitanko Bajozo Krasonaman Gin. Scuba Jew Hindi Coverango, Scuba Jimmy Paul English Coverango, Delhi Station, you could relay Kangin. Western Musical Program Kunasimang Studio Niko, Scuba Jimmy Tkungo Knasonaman Gin. Beat Party Program Arts K Funka, your program go School Kulachi Baju, Delhi Station, you could relay Kangin. Tkung Baju Hindi Coverango, Tkung Bajimi Paul English Coverango, Jozo Knasonaman Gin. Pruni Tkung Bajimi Tkungo, Lord Hastings Sama, Ruchiko Marakni. Girangkun esimang kenang naman gin. Tsikang kulatsi baju bibit party program ko Delhi Station ko rilay ka ang tay gin. Tisa baju Hindi ko barang ko, tisa baju mi po English ko barang ko, jojo kenaso naman gin. Sal ni tisa baju mi tsiko, sengran marakaru Hillcrest sang mani casung kutal ni girang ko kenaso naman gin. Tisa kulatsi baju mi tsikang ni program ko dalo nasimang na, ang ni kata program ko, dalkam tisang mani aganani ko kenang naman gin. Chongapa Noktanko Dakani, Maikai Antina Gamchata, Doctor Tangsu Siet Momani, Agan Talataniguan, Siman Krasonaman Gin, Subita Sangmaru, Simpu Momani, Girankoban, Simana Gamatangin, Salni Chigini Baju, Hindi Kobarango, Delistishniko Rile Kangin, Chigini Bajimi Pong, Yataniranga Somai, Salni Chigini Bajimichko, Ain Nikata Programo, Dalo Nasiman Nalsa, Chomotan. Child Friendly Legal Services for Children. Babi sarang na dak kaman niyamrang ni kaman. Hazagani Corporate Scheme ni bidungo na simang na John Cronin siya sang mako. Jengjang siya marak ni singsan di akan talagirkan ni ko na simang klaso naman gen. Tungko yung pa somayo sudindro marakaw ni do ni girang ko pa na simang na kamatang gen. Sal ni chig ni kulachi bajo ni. Atam ni gitam bajio na Delhi Station wadas kaing wading tang tang bibit party program ko kena so naman gin. Bon kami gitam bajio Hindi ko barang ko, gitam bajio ni mit pong English ko barang ko. Atam ni gitam bajio mit ko na nasimang kena so naman gin. Agan at kaman program ko prung niyaro sa gamag ni sumay kena so naman gin yan. Akashwani Tura. Atam na don sa kaman program ko kantaki biyata na. Atam ni program ko nasimang atamantian. Atam ni bunga sa pungadok bajio ni wal ni tsika atam bajio na. Kenaso naman niya. Dala tamo papsan dekin kenang naman gin. Atam ni dok baju ohon na simang wiatan niyang ko kenang si naman gin. Dok baju mi po syolong ni ko atas kaing ba ko barang ko kenaso naman gin. Dok baju mi cipo leting sama rido li rumitali girang ko kenaso naman gin. Dok baju mi kulacio cadam berang ni programo na simang Rakharina Mkrakbo, ya kata bichonko rai Penny Valley BIF Turani, tak mesokani ko knaso naman gin, aro pedal moment, aro clever marak ni girang ko na simana tozo kamatangin.
Hindi film ni girang hus ni bajini somay kna sonaman gin. Sni kula chi baju beat party program ko Delhi station ko rile kangin. Chat baju Hindi ko barang ko chat baju mi po English ko barang ko jojo kna sonaman gin. Atam ni chat baju mi kula chi ho. Atam ni chat baju mi chikungo na simang Western musical program ko kna sos kana man gin. Chat kula chi baju ka sani ko barang ko chat sopri po Hindi ko barang ko. School baju English ko barang. School chi bong spotlight program school kula chi baju. Bibit party program, chikung baju Hindi ko barangko, aru chikung baju mi pao English ko barangko, aru bon kami chikung baju mi chikungo. Bibit party program ko, na simang atamni chikung kola chi baju na, Delhi station wa daskani ko jojo kena so naman gen. Agarat kemen program ko atamni sumai kena so naman gen, yan Akashvani Tura. Dao jojo na simang Babelson Maragani do ni rung metelani girang ko kena naman gen, girang aya Jisun Rasong.

Tibetanism aro panthe agapi khudena simang hingba sangmani malcham pagchamni biwalor ngani kitko khana sonamana daw mangaban pram ko khana skanaman gen yan akashwani turam ya somayana simang malaria sabisini gaman thalatani ko khana skanaman gen

badal film ni git kone simang kna sona man ha wan jasbinder narula aro udit ne re ni ring ba da na simana kahuna pyar he film ni git ko ga matinga wan kumar sanu ni ring ba

Chor chor film ni git ko kna sona maneya wan udit narayan mano aro chitra sing ni ringa ba hindi film ni gi rangko kamatani somai baba na siha da odik da sani jamano nasimang chatba ju hindi ko barangko chatba ji mi chimo english ko barangko deli station ko rile khani ko kna sona man gen aro jo jo chatba ji mi ko la chyo sargra salara ma dok ni english ko barangko ba nasimang shilong station ni ko atas khani ko kna sona man gen yan akashvani tura

Yan Akashvani Tura Pultai Prini program ko knatum singbar pe sakan tigun ye studio ne ram chaswa dal hazagni ko to pulsini september jani ko gatam thari budbar prung da somay prung ni chat pajmi sopriyo ha ye somay na simang prung nam tura program ko knas kanaman gen

Sakal kon jobat kenchim, kasa kon izatim, arobot kami, bugaran, e bilang kon esima, bani malak na ilang baba ko, na soma na ilan. Sa sumutang yung kitang hukamatan ni sumay bon na siya, dawag at isa ni zaman ng scuba johan, dili station yung kamat skin na bay, hindi cover ang ko, scuba jimmy po, English cover ang ko, jojo, na soma na ilan. Yan, akas pa rin, tulad.

Na simang sengran marak ni gidrang ko kena suaha. Da na simang hilkres sangmani gidrang ko kenang skagin gidrang ara jegal genoba aro kaksaa nak nasan.

Hajagni chidok ba chibung arauni onggen kon angni sege pasa skalang takso jogona anga bisa saksa dongwa demichek tau bilsi bunga ga paha ba angni dokan de yan do dokanoa ni palinga ningkani ko akan gen chimo ode ningkani ko ba mande mana basa ko ba de red rang ni bidungo aro basa ko ba de falna mana ba manjani bidung rang ho lost rang ko ba mana de ba basa ko ba ni somoi rang ode dakchakani rang ko ba bangbin mana akan gen chimo ode chana ringa na de ditana khangkhang de dala de ungja maina dakchakani ko mana aro bisa rang na ba school ni gita dakchakani rang ko mana ma jikha akan ode admission ba monthly fees aro

0: 비사 바브레카니코 잠핑아니에라 바 패밀리 플래닝 닦아니에라 안층니 베엔랑코 마이닥게 안생 발족게 도나 아루 야코 닦아니에라 안층니 녹당 아루 송살코 마이닥게 장카 바이사 바감젠랑치 장도왔나 만나 잔치나 패밀리 플래닝 은네 아가논 녹당코 묵강치 장기 장안이오 슬로로 남로로 왔다니나 잔치에 감 가수하니 바 다리 삼수하니 옹아 Medically de birth control ane agana. 1. Bisa babrikani ba somai dongija bisa baaniko champinganikon maksonga. Skang bao bisa somai gitta dongija baaniko champinganiera ba somai gri bisa babrikaniko champinganiera antungna antungni nokdango maidakke anseng baljokaniko rabana manna uko niatte nina. Gnig bao songsar nara mai dakke namgni ko rabas khana manna jaman nyang khana noktango jekse bisa basakko matno namgen yakho chanchi samsue thari suaniera mai dakke magpana achigman bisana aro achigni pa bisana anseng baljokani ko rabara magbas khang pa bisako manjokon bulgriyonga mai na anpakani sumoyo Bangen anchi pakke gala. Ia anchi ko uni beeno plat taina gata de taani rungani rangko aro somoi ko chunga gata magpa matna nanga. Chunga gata anchi plataina skang maa bisa ko okko ketai gensumo de ua belgri onga aro wan dake achi gaman bisa ba belak na manja. Okko ketai ngepa bisa ba namme dalro na manja. Rok rogi rang magpao donggen chmo de warangoni chugamak anseng phulna ba magpa somoi ko matna nanga sathap aro gappen be enni bak rang ba jerangan bisa matnani somoyo salacham warangko biap thangona reba phulna gata somoi ko otna nanga somoi donne bisa bagin chmo de isukni gata ba magpa blakna cholko matna bisa ko okko khemtungo bisa anphakani somoyo Bisa odek ongmuteng rango, magpani been ningan baksana, uni gisikpa namen ninga. Ya rang, onga obostarang ni jakmano, kasne kasne salantini dakrungwa kam rangko, katayna gita chol rangko matnang jokon, gisik rangba rcheng batanga, aro anseng batna cholko matna. Gisik anseng na matna niyo, plak chanchi bewalani ko nambate dakna aro katna manbata. Somoi donne bisa batayani ra, achigman bisa naba namen namgni onga. Maina, uwa sokko chamatungo, magpa gnigpa bisa ko okko ketai gensmode, sokko vitamin aro nangengpa bisa na chaani rangko chungagata manja. Uwa menggepen chaani rangko chungagata chana matna hausa, gnigpa bisa ko okko ketai nagata chanchi samso gensmode nambata. Chunga gata bisa mettungo chaani rungani rangko bisa manjagensmode uni gisikni aro beenni dalroruani rangkumia aro blak gpa gisik gnang gpa bisa ungna ninga. Apsan somoyo bisa tuntuna banggensmode wa mangko nirok sandianyo ba chunga gata dakna manja. Chaani rungani rangko chungi otna mangensmo ba chola bara rangko chungi ganate snate patna mangensmo ba wamaangni maljojowa katjojowa siksakako simsakna gita mandeko ba bangbate nangskaa. Maina bisa ongensmo ba wamaang wijani gimmen namma namjako ba dakna taraka. Rongtala machiako ba wija uni gimmen namme dakke rongtale chaa runga subukia tuwa ba mako namme niatna manjaude saa rok rogi rangko ba matna altua. Matte buwe raani rangko ba matna altubata aro jaa jak be genchmode uwa rang janggi tanga gimmekna niknikaniko ba otna matna. Beholi saa gita dakkepa rang chonmetungo ramram soli gusu rangko tarakke sanne nammatjani gimmen rangsa onga. Uni gimmen bisa chona saksako Nitamara, baka bisa ko nitamana batte altubata aro nambata ne anchang naka. Bisa chonmatungon, ganigpa bisa ko magpa okko ketai gensmode, agan gaman gita maani anchirang chunge kolgapjaan baksana, bisa achi gaman na sokpa unkwingode, anno donggapa bisa na chunga gita chaanirang sokja, aruwa bisa ni gamchatgapa beenni bakrang jekai taneng kasop, Endak parang namedal na manja. 은닥용잉온 안노 동급바 비사 달나 나가겠다 달자 아로완드켄 우와 아츄리 장기탕아니오바 기스크랑 마츠람자 아로 타락자 은디바 마급바니 안노 동급바 비사 중화겠다 자아니랑 위트민랑 코만 겐스모디 우와 남미 중화겠다 달리 아치나 만나 아로 기스크랑 마츠람아니금은 남바타 장기탕아니 초랑 코바닥기 라나 알투바타 Anteng birth control ba bisa ba brekani ko champing anira mai dakke magpana achigmen bisana aro anno donggpa bisana anseng baljokani ko namatna uko khatdeke chanchyang ha dao bisa ba brekani ko champing anira mai dakke nokdang aro songsarni thangkha paisa matna ni rangko aro gamjin rangko nambadatna matna uko niangskana Agan gemen geta, noktango sa rok rogi rangko champengna matnaniara sanebani tangka bongeniko champenga. Sa dengani rang dongjagen cimode, bisani taneng matsrami singi dalruruani gemen, school rang chiba, namme puraina geta jaruk na geta matna. Uni gemen klaski sano fe long taitayani dongja aro koros botne wataitayana nangja. Bisa gisik singe matsrame dalruruani chi janggi tangna tkelaniyo ba, Tarakpata, iyan bisa ko singgenang kamaina ba dakchaka aro maaphana ba kushiniko rabara. Yarang chi anteng maidakke bisa ni anseng baljokani ra nukdangko tangka paisa aro gamjan rangi tangduanyo dakchaka wiatna matna. Maagapaba anseng baljokke donggensmode wa nukdango donggapa sakkantinan nambate simsakke nirok sandina gita manskaa. Dedrangni porani rangko niatna matna, taani rungani rangko tari saachi utna rangko simsakatna matna, aru segepana ba simsakna matna. Indine agana, magepa ansenggen simone nuktangba ansenga. Zekepani segepana simsakna matna niyo, bakyen namgeni donga, maina nukni skotong nge, nuktangko chalaya niyo, namgepa zekepani agan kupatiani ko gisikni getaba belakata, aru nuktangko nambatatna, aru selurwatna skani gisikrangko ba naata. Yachi nuktangni janggi tangani gadangrangko nambatatna matna, maina tkelani gisik nakhaton nuktang tangka paisani gamjenrangni getaba nambatanga. Ji ontisa tangka paisarangko kamaipaa wako ba namme jakhalna cholrangko dakruknaska. Uni iman anteng uina matna noktangwa anseng baljokanian gisikrangko srame donne janggitangani gadangrangko nambadatta. Songsaro maidakke tangka paisa aro gamjenrangko tangduatna manska uko anteng kandakke chanchiatte niatskana. Noktangrangko dondemesa songsarunga. Unigmen nokdang gian tian anseng baljokke dongi namme gisik matsrame tangka paisa arogam jenrang gita chuunggenchimode songsarni nangani rangnaba dondeme kamrangko kanamana. Beben bakrmani meliani dongnaba nangchongmutta. Yako aganingon nokdang rango niknikani rang dongja ungja nokkantun donga Diba nuktang tangtang, antangtang na janggi tanganiyo chuunggenchimode, songsarna ba namen dakchakani unga. Kam ba chakri kachakpa biapo, ansenggijakpa mandeni dakchakani rangko matnani nga, aru wan dakken songsarni kamrango ba kasna. Mondolini nangani rango ba songsar tangka paisani gita, blakan baksa, isuulna otnaniyo gisik nangode, mondoli ba selna matna. Yarangko anteng dao dondeme chanchiatte niat plode, Family planning ba birth control, wan bisa ko somai donggija ba aniko champenganiera, ba bisa ba brekaniko champenganiera, anteng ni noktang rangni, anteng baljokani paksana, anteng ni janggi tangani, gadang rangko ba nambadatna matna ne nekna matna. Metelbea.
1: Nasimang bisa babrekaniko champengani bidungo, Dr. Tangsil C.H. Momeni agan talataniko knaswaha. Dao somayrang dungkwingani gemen, subita sangmani gidrangko knangskagen gidrangara, nito gepa bibalrang, aro biaha ang jumangrang.

이는 Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju da alni bako dengtang dengtang adok rango politikali dengtang atani ko Prime Minister Narendra Modi rabaha ne wa parakataha. Nidiliyo sakchet UDP MLA rangko dolo rumsak soni thumani ko dakanyo BJP dolo ni Rijiju aganingon skangode salgro salaram adok rango bang gita siyo kwa kuman gebadil gebarangsan Parliament aro set legislature bako rakna matnaya unigaman politikali salgro salaram adok lakna gata manza ne ba wa ganangaha. Salgo Salaram Adokona Prime Minister Modi ba campaign na arudung tang-tang development ng kochu sokatiyo na changso chetrang batle re baha. Rijijuni aganani gitali Salgo Salaram Adokona changni chang reang china Union Minister rangko ba Prime Minister Didirunga ne ba para kataha. Sakchit UDP doni MLA rangko wamang dolo na kusiyong enam chakso ne ba wakobor na para kataha. Getam UDP dilgapa lakmen rumbuni aganani getale sak chet UDP amelangi BJP dolo na paniara megalaya adoko banga sokna nangin pa kamran ko sokate na songa ne wa aganang ha sak chet UDP dolo ni amelang New Delhi da ani bako Union Minister Kiran Rijiju aro BJP dilgapa sambit patrani dongpani o BJP dolo na paha rumbuni aganani getale khasi aro garo language ko each schedule na patna Meghalaya Resident Safety and Security Act ko ragatna, kwelako kulip latna, aro yu maulong tayang meteor ni ko jitatna wamang ni maksunga nirang dunga jekon wamang agan gerkinga ni para kataha. BJP dol ni dalgaparang ya kamnang ko ba dabiyan nirang ko chusokatna kurachakira ni barambuy aganang ha. Wamang ni getagapa dolo na paniara dengtang mansa adok ni namganinan unga ni ba wa aganang ha. Aran for Ayurveda marathon ko mayrang ta ani bako ngatanga ha jehan chang chisagapa Ayurveda de hajagani ko to ko mani ni bak ta dake yako ngatanga ha ya event ko district medical aro health officer West Khasi Hills district sports officer baksanang me watanga ha ya marathon ko dungthang mancha Ayurveda ni gman mandirang na wi ma setani ko na aro ben an seng bal joke dungna didiani ko na yako ngatanga ha ne ko bona parakata ha Ya marathon bersi cibri aru una bat kepat sadam berang bakor araha. Ya marathon ko Deputy Commissioner Office Mau Sawauni abat singataha AECL mertong yako abat singataha neko berna para kataha. Cega berang na boksis rangko aru certificate rangko nangaha sekang kepat cega pada tangka gong hazal bunga aru nake geni kepana hazal getam kepana hazal geni rangko nangan baksana beri kepaunya dok kepaunya tangka hazal prako Indian weightlifter Mirabai Chanu sot 20 kg category Asian Games khalsu sa aniyo da alni bako silver medal ko manna ha jekon Japan ni Aichi Nagoya o ungatangi nga Chanu chugumak rachasa sotkuchet kg jirma ko deto maha aro una agreba snatch sotchesni kg aro jerko rachasa chisa kg ko deto maha neko borna wiyata ha North Korea ni Ri Song Gun gold medal ko manna ha aro Indonesia ni Lunduk Dayana 3 Vijayana bronze ko manska ha silver medal Asian Games so chanu ni skanga pa medal nga maina hazagani kograkni bulsiyo wa bring pa biap ko sa manna ha hangjau tachis ko so skuchet bulsiyo weightlifting ok karnam maleswari bangkok ko kalaniyo silver medal ko manna ha aro wanani da alosa Mirabai Chanu asongna silver medal ko chega pawnge onthaya ha patangman basirango chanubai olympic ko silver world championship medal aro commonwealth games ko gold ko manna ha neba khoporna phara kata ha

0: nasimang letin sangwa aro unidol ni ragpa gitrang ko kna so na manaha aro ya gitrang baksa isol na rukmatelani gitrang ko gamat na don so gaman so may bayanon bot naha da ojol jol nasimang chada merang ni program ko kna ang naman gen aro da alatamo nasimang na penibeli BYF dol ni rakari na tha mukrakbo yani takmesokani ko kna ang naman gen
1: Group for Lachis Neo Pansake, Ya, and the paper of Mesopenico, Nasimanga, Taki Mesopa, Ya, Katarango Pansake, is only Katarako, Mesopanga.
2: Oh,

Nasimang pedal mo manir gapagi trangkok na sona mat nahada o clever marak nir gapagi trangkok na ang skana mat geng gitni kata bichong rangara guwalay ka sa tangko aro ayaw namin nik bezok tau nasimang yagarat kuman gitrangko jobzor kna ang skana mat geng.

Simon, chirak filmne git kok nas ona man ha da o mahal filmne git kok nas kana man gen gitne kata bichara aiga ane wala aruan latamangis karne gapa gitunga.

Nasim ang pagan film ni git kok na so na hard o sarmile film ni git kok na ska na man gen git ni kata bichora mega chai aruwan latamangis karni gapagitunga.

Nasi mang sol mi le film ni git kok na so na man ha do mi le film ni git kok nas kana man gen git ni kata bi chora bari soni soni he aru wan kisor kumar ni gapa gi dunga.